0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alive skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: Ako si Federico Jereza, tiyak Santiago City. Totoo lang, coffee drinker ako, pero nung natikman ko na tong Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee, maraming nabago sa katawan ko, lalo na sa sakit na insomnia, nakakatulog na ako. Kaya maraming salamat sa Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
0: Mabibili sa Bionic Healthcare Center, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Limuel Sonio o tumawag sa CP number 0917-887-4581.
3: Nakikita mo na ba ang mga pangitain mula sa banal na kasulatan? Sapagkat magdidugmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Matthew 24:7-8. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Fiber first!
5: Fiber first?
4: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Good day, I'm Celito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung ipapayaw sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
8: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
9: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

0: yeah, you should take it off.
1: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas-iwas sa sakit.
2: Yeah, Wow, wow, yeah. Bilitin, yeah. Wow, Mga chicas lumalapit kahit saan ako dumayo. Alam nila kung gano at igasahan. Malalang di Pilipina, mga taga Marikina. Kahit di ko kinikita lahat sila Pilipina o di ko matang.

0: More hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good morning, check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
3: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa akin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery.

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare! Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare!
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na!
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
6: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
5: GTX 500, bibili.

0: Enimar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
1: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: More hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good morning, Checker Time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako believe.
3: DJX 500.
4: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. DTX 500 Stroke ay pwedeng iwasan. Kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500 araw-araw mabibili sa

0: drink responsibly.
1: Moments we're celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
3: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
2: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
3: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
2: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
3: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Diyos. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako po si Winnie Pira, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanato, Ang City. Dati hirap po akong matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
2: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyo.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magaling mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya naiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
3: Kapeng Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape.
4: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
5: Ay, naku, Maring Charmaine. Huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman. Pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Max of your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale. Your ultimate discount maxing destination. Happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items. Extra 10% off with Smack. Plus, up to 10% off with BDO, Metrobank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
10: Wow, galing.
9: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
10: Wow.
9: Gumaling na po siya hanggang umaga.
10: Wow.
9: Hindi na po umulit.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
2: With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swabe yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
6: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
7: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
8: DJX 500!
9: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
8: Umawi ka na lang
9: sa DJX 500!
8: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
9: pang laban sa mga free radicals
8: na nagdudulot ng sakit
9: at pagkasira ng katawan.
8: Ang DJX 500!
9: DJX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: DJX 500!
9: Mabibili sa mga butika.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good morning. The time now is 10:30.
3: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks. And simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
4: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kaibigan! Mga kakape! Handa na ba kayo sa kakaibang timpla? Heto na! Ang inyong bagong kasama sa Coffee Time, ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya!

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdikit ito niya tama din ha? Cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain yan, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, uncle, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahayang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. O, mo. Vitamin C na kakapsul. Kung saan ka pa? Eh sa isinyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara Awanti Opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo? O, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, tayo po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Nalala ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.

0: kalaban.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
4: Max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale. Your ultimate discount maxing destination. Happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items. Extra 10% off with Smack. Plus up to 10% off with BDO, Metro Bank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
5: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
6: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
7: For better life.
8: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500. Sa mga butika.
10: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
11: Kape na.
10: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
12: Kape ko. Simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa Fico Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
15: Let's get back to the music.
16: Number one for today's hits and all-time favorites.
17: Sweet 97.7.

0: stress. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take off, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
7: Ricky Sanchez po.
6: Taga saan po kayo?
7: Taga Dait, Camarines Norte.
6: Ilang taon?
7: 30.
6: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
7: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
6: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
7: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sa agos ng buhay, may mga pusong nahuhulog sa mga patibong na makamundong kaligayahan. Hindi napapansin ang halaga ng spiritual na pag-asa. Maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo tarap ko.
4: Luke 21:36. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Salito Protasio from Bitas, Kabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung ipapayaw sa inyo, umamot kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
1: Magkabing hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari coffee mix. Ang kapeng hari coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale, your ultimate discount maxing destination, happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items, extra 10% off with Smack, plus up to 10% off with BDO, Metrobank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan na.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto. Para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco?
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
14: Naku, Mare! Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh, kaso, mukhang kapos ang kapital.
13: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
14: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
13: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan, pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
14: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
13: Hindi, Mari. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
14: Ay, aba, Mari. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
13: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
15: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimilscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimilscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
1: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nasabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatro natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatro natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipine, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipine, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng catapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng catapress, bababa agad. Sumag-subside agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel, hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa liig, sa ating batok, pumutok ka ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahiblad ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-hiblad sa malunggay? Meron bang na-hiblad sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman pinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, importe, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917 887 4581. Bisitan nyo po. po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemir Sonyo, pansamantalang maalam. God bless us all.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli. Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: kalaban. Sweet 97.7.
1: Ako si Renimar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari. Guminhawa ang aking pakiramdam.
2: Magkapeng Hari! Coffee mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang Kapeng Hari! Coffee mix! Ang Kapeng Hari Coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF, or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
3: Wow!
1: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
6: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
7: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
8: Fiber first!
9: Fiber first?
10: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
11: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Roman, taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
12: DTX 500 sa mga butika.
14: Let's get back to the music.
15: Number one for today's hits and all-time favorites.
16: Sweet 97.7.

0: Magandang okay, hapon mga sweethearts. Oras po natin 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3. Tunay, natural at original.
1: Ako po si Winnie Quirin, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po ako matulog. Nang marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
2: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinis sa mga DTX 500.
4: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500, sa mga butika.
5: Skate Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
6: Services offered: facial classics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, Botox contouring, skin boosters, and PRP stem cell therapy.
5: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Road Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 078-305-6607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_gold_aesthetics.
4: Skin Gold Aesthetic and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
7: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Elif skin type, meso RF, or meso lipo. And ultra non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
8: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center.
9: Ayan na! Dumating na sila! Wow!
10: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan!
9: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare! Scary sa laki! Tapos may kailangan din akong bayaran na utang! Ay, nako!
10: Mare, huwag ka nang matakot! Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng FICOBank ka lumapit! Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest!
9: Naku, Mare! Hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
10: Very wrong ka dyan, Mare! Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
9: Wow! Problem solved nga talaga, Mare! Osha, magbibihis na ako at magsasangla na ako ng alahas sa FICOBank!
11: Sa jewelry loan ng FICOBank, lamang ka! Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICOBank sa inyong lugar. FICOBank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
13: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
14: Umiinom na po ng rice coffee.
13: 71 taon na.
14: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
13: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga.
14: Opo.
13: Ayun yung pinapin namin.
14: Opo.
13: Tapos tanganin. Tapos ito bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
14: Yung pagbabawas.
13: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa. Isang araw.
14: Tama.
13: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
12: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
15: Make me your radio. Turn me up when you feel low.
16: Yeah.
15: So sing along to my
17: day. Every day, all day, on Sweet 97.7 FM.

0: laban.
1: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukan iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magaling mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
6: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
5: Ilang taon po kayo?
6: 44 na po.
5: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
6: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
5: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
6: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
5: Bionic Capsule?
6: Opo.
5: Okay, ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
6: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
5: Okay, salamat, ma'am, ha.
7: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
8: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lang digit ito natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawatin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang ugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Yung sa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang, at sibuyas. O, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi mangha, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. Oh, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917 8874581. At yung ating pong SWAT number 0939-566-3708. Or kaya, bisita na tayo personal ng ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kibitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan siya likod Dr. Lemuel Sonyo.
7: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500 ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
10: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarkets sa inyong lugar.
11: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
12: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks. And simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
14: Best days, all the best music for your ears at 97.7.

0: 7.7. Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 3:30 na. And this time check is brought to you by Pau de Arco, Balik Sigla, Balik PDA.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale. Your ultimate discount maxing destination. Happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items. Extra 10% off with Smack. Plus up to 10% off with BDO, Metro Bank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
5: Sa mga sandaling nagpapanggap tayo at naglalakbay na parang may maskara, ano nga ba ang totoong anyo ng ating pagsamba sa Diyos? Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin.
6: Matthew 15 verses 8 to 9. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
7: Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Amelia J. Protasio. Nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos po, na take po ang Kapehari Coffee Mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, perehas po kami mag-asawang blind do. Nang na-take po namin ito, nakatulong po sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman noong maka-take ng pag-inom ng Kape Hari Coffee Mix. At masusubukan po niya at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming pong salamat kay Doc Acero.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
8: Radio station that plays you nothing but the best music.
9: 97.7.

0: This is Sweet 97.7 FM, proud and solid member of the KBP. Good afternoon. Our time is now 4 o'clock. Time check was brought to you by Brigada Distributions, Incorporated. Today's best mix, best hits. Today's
1: best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Sweet 97.7.
4: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
5: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
6: Kaping Hari Coffee Mix!
5: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
2: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
2: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
2: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
4: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
5: Sa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
6: I am 74 years old. Ito ang aking
7: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
8: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2A, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
9: Ito sa akin na ako next year.
10: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
7: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
11: Ngayon pag mahal daw tayo, amin kaiyak ka po. Doon sa DM at kakabsat ko nga, dadyay si Bu, kablawang kayo matapo, di ngayon pag mahal daw tayo, amin, siili tayo nga po. Siya ni Daphne Bandairi, 55 years old, may isa nga na, appointee ti barangay, Tabora proper, Pugula Union, dahil ito yung istorya si MX3. Na siya at matapo, di pinagbiag mi, dito'y Pugula Union, kaya ni madag ito yung mga pamilya ako si Pagkabisya sata ako pati naging may tak na ako yung si barangay treasurer di si Akmat ako nga arami di report ni tipit papers ako kaya di man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni so mati Pagkabisya Akmat ako ato yung pandemya nga tempo sata ako narigas ako sa barangay appointee, sumpatulong kami mo agay dagitoy tao ti barangay ni dagitoy protocols ti barangay nga ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti face mask, face shield dagitoy halos inal daw kami apo nga adagay barangay hall agbanbantay apo sen agagay dagitoy tao dito'y barangay narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni sa'y anak ko na panagtrabaho. Hamo nga makaawid. Sa dati daron pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kaya't na pabakasyonan. So nga, si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kimilakay ko. Ano nga mula tan ati iyumi si anak mi nga hanga makasangkot. Ako worry ako at para maibisan si worry ako at akararag tayo kun sumuro tayo apo no anyaman sa protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines tata si pandemya so nga akararag tayo ta baring malpas dato yun na makasamak si pandemya kun makatulong tayo mo at si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao padasit ka no. Ito nga pinadas kumot na inadatata ito mo tiyo sa usarik na inaldaw nga inuman. Siyempre hamo mailahan tayo nga maano ako nga. Nung maminsan adati sakitin tayo tibagpagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Gaputa na nga ito gamin ako ti BP. So nga ko nanakanyak para sa shock na nakainumak si MX3. So medyo na tapada kami mo nga high blood na lumog. Binilaw ko ganun ito na nga medyo bumasit si Bagim. Kuna ko nanakit. Di pinag-usar ko ti MX3 para sa mayat ata. Sa iso ti inumok. Ano so, inaldaw nga para high blood maintenan, yung mabang-mang arang ka nga nung umuinom ka tayo, may makatulong sa rik-rik na kung ano na. Nabayag ako umininom sa MX3. Kurt, kayo ako, padasin nyo mo na uminom ta makatulong ato yung ako si salon at nyo. Hindi damdam mo nga uminom ang MX3. Di ka sin maraliin. Malum, data. Ngam, hindi medyo manabawbawasan si sakit yung di bagbagit. Medyo na bang aron na. Minsan laangan si may sangal daw. Bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pa minsan marik na si bagit ko at sumaysaya at no uminom ako sa MX3. amin din ang makmut idi ti MX3 coffee ng at adult yung inainom ko nga MX3 capsule idi kit kakalayo na ka makaturturog lapo kakalayo na makuya tas jay no makain na MX3 medyo pumiksa nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inal daw inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule kun da anak ko that means may sa ti anak ko sa city apo napubri kami lang nakapalpas una si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos at yaman ak si adu ti MX3 nakatulong ti MX3 ti salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahito ito yung istorya si MX3.
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka ngayon. Hindi nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
12: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
9: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
12: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice cookie.
12: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
12: Yung rice coffee.
9: Masarap.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos ho, na take po ang Kapehari Coffee Mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, parehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong ho sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman noong maka-take ng pag-inom ng Kapehari Coffee Mix. At masusubukan po niyo at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming pong salamat kay Doc Acero.
15: Good news! Para sa mahilig magkape, dahil nandito na ang Kapehari Coffee Mix! May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
3: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
4: Sa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
5: I am 24 years old. Ito po ang akin ko.
6: Mga kwento ng pag-asa.
7: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
8: Therapy na ako next year.
9: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
6: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
10: Ngayon pag mahal daw tayo, aming kaiyak sa Cebu. Doon sa DM at kakabsat ko nga, dadyay Cebu. Kablawang kayo matapo, ngayon pag mahal daw tayo, amin, siili tayo nga Cebu. Siya ni Daphne Bandairi, 55 years old. May isa nga na, appointee ti barangay, Tabora proper, Cebu La Union. Dahil ito yung istorya, si MX3. Na siya at matapo, ti pinagbiag mi, dito'y Cebu La Union. Kaya ni madag ito mga pamilya ako si Pagkabisya. Sata ako po nagi may tak na ako yung si barangay treasurer. Di siya mat ako nga aramid di report ni si papers ako. Kaya di man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni. So mati Pagkabisya mat ako. Ato yung pandemya nga tempo sata ako narigas ako sa barangay appointee, sumutulong kami mo agay dagitoy tao ti barangay ni dagitoy protocols ti barangay nga ipasurot ti gobyerno tayo apo nga agusar ti fish mask, fish shield dagitoy halos inal daw kami apo nga adagay barangay hall agbanbantay apo sen agagay dagitoy tao dito'y barangay narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang namin dito'y balay ni sa'y anak ko na panagtrabaho. Kamu nga makaawid. Sa dati daron pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kaya't na pabakasyonan. So nga, si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kinilakay ko. Ano nga mulatan ati iyumi si anak mi na hanga makasangkot. Ako worry ako at para maibisan si worry ako at akararag tayo kung sumuro tayo ako no anyaman sa protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines kata si pandemya. So nga akararag tayo sa baring malpas dato yun na makasamak si pandemya so makatulong tayo mo si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato'y MX3 ipada na nga tao padasit kano. Ito nga pinadas kumot na inanatata itumot yun sa usar na inaldaw nga inuman. Siyempre hamo mailahan tayo nga maano ako nga nung maminsan adati sakitin tayo tibagpagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Gaputa na nga ito gamin ako ti BP. So nga ko na nakanyak para sa shock na nakainumak si MX3. So medyo na tapada kami mo nga high blood na lumog. Sa binilaw ko ganyan ito na nga medyo bumasit si Bagim. Kuna na first. Di pinag-usar ko si MX3 para sa mayat ata. Sa iso ti inumok. Na. So inaldaw nga para high blood maintenance, no, mabang-mang arang ka nga nung uminom ka tayo, may makatulong sa rik-rik na wala na. Nabayag ako mininom sa MX3. Kurt, kayo ako, padasin nyo mo na uminom ta makatulong ato ako si salon at nyo. Hindi damdam mo nga uminom ang MX3. Hindi ka sinmariid, malam, data. Ngam, hindi medyo manabaw-bawasan si sakitin di bagbagit. Medyo na bang aron na. Minsan laangan si may sangal daw. Bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pinisa. Marik na si bagit ko at sumaysaya at no uminom ako sa MX3. Amin din ang makmut idi ti MX3 coffee ng at adult yung inainom ko nga MX3 capsule. Idi ko kakalayo na ka makaturturog na po kakalayo na makuya tas jay no makain na MX3 medyo pumiksa. Nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inal daw. Inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule ko da anak ko. That means may sa ti anak ko ng sa city apo napubri kami lang ng nakapalpas ko na si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos. At niya manak si Adu ti MX3. Nakatulong ti MX3 ti salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahito ito yung istorya si MX3.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
12: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
11: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nag-inago.
12: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
11: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
12: Okay ba?
11: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
12: Yung rice coffee.
11: Masarap.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.
14: That's right.

0: responsibly. Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
1: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya work day man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DGX 500, araw-araw. Sa mga DGX 500.
7: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
6: DGX 500. Sa mga butika.
8: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
9: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
10: Kaping Hari Coffee Mix!
9: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
11: Make me your radio. Turn me up when you feel low.
12: Yeah.
13: Every day, all day on Sweet 97.

0: magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos po, na take po ang Kapehari Coffee Mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kape nito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, perehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong po sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman ang maka-take ng pag-inom ng Kapehari Coffee Mix. At masusubukan po niya ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming pong salamat kay Doc Acero.
1: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir Andoy Donawan, taga-saan po kayo?
5: Taga-Agingasan, sa Corbiscrino po.
4: Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa Bayuni?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ng balita, at yung saan mahihirapan ako huminga pa ganun.
4: Magdami?
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayuni nung hindi ka makadungi?
5: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga luwakas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil right of limbo.
4: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pwede hawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Dolnawan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Dolnawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
6: Scroll na scroll. Magkitabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla na Drive Max Coffee.
7: Kape na.
6: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.

0: Ma'am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
3: The best! Tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
1: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung ipapayaw sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
6: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
7: Best days are the best music for your ears.
8: At 97.7.

0: Magandang hapon mga sweethearts. Oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novelino, pour out what's special with Novelino, my wine and only.
1: Ako si Rene Mar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Doc Feliciano Ancero ang kapeng hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
2: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Sinanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagkasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ako po, si Kyla Pajardo, taga-Campiño, Cabanatuan City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
5: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
6: Let's get back to the music. For today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na akong nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magaling mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya nangiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
1: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
2: Kaping Hari Coffee Mix!
1: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale. Your ultimate discount maxing destination. Happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items. Extra 10% off with Smack. Plus, up to 10% off with BDO, Metro Bank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
10: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
11: Kape na.
12: Sana lagi.
10: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
13: Mabisang herbal medicines at inumin ang tiyak sa'yo'y magpapagaling. Doc Lemuel's

0: diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks. And simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
4: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangka na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Let's get back to the music.
6: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
3: Kapeng Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
5: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
6: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
7: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
8: Mga kwento ng pag-asa.
9: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
10: Dito na ako next year.
11: Feeling ko 5 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
8: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
12: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Uminom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, pruta, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Paragaw ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSP talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSP at nakilala ko ito, napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSP Family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSP na nakilala namin. Ay, para sa akin po, ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, low bat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
13: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
14: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik. DTX 500.
16: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: Life

0: responsibly. Moments worth celebrating are made more special with Nobelino, my wine and only.
1: Ako, si Rehi Nobeles, 58 years old. Taga-Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: kalaban.
1: Para kliyente, isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
2: Kape na masarap, halusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa akin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Grains Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawaiian, Jones, Cebu, and Alicia.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
9: Umiinom na po ng rice coffee.
8: Say na naman taon na.
9: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
8: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun pinatapin namin.
9: Apo.
8: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
9: Yung pagbabawas.
8: Ayos din Kuya Boy, kung saan dana ang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DGX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
11: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
10: DTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Si Irma Limbawan Oliverio, para sa Bionic Alternative Healthcare.
13: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, daw gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
12: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
0: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
14: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
15: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Kabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung ipapayaw sa inyo, umamit yun ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
5: Magkabing hari, coffee mix ka na.
6: Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping hari, coffee mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Good evening. It's now 7:30. The Time Check's brought to you by Mega Prime Foods Incorporated. Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
1: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisikmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hard Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape ay lagas sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa akin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sis at tumor ko.
1: DJX 500. Bibili sa mga buti. DJX 500. DJX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DJX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DJX 500 ka pandama. DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
10: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Ang DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa akin at ay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
12: Life

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Ako si Renny Mar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo, mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
3: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.
7: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
8: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
8: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
7: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
8: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
7: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
8: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
7: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
8: sa mga tinatamaan ng arthritis.
7: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
8: gaya ng psoriasis.
7: Tumutulong din na makontrol
8: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
7: Hepa A,
8: Hepa B,
7: pati na ang fatty liver.
8: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
7: Tumutulong din
8: magpababa ng timbang
7: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
8: Dito sa atin sa Quezon,
7: mabibili na
8: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1
7: sa mga butika,
8: pharmacy,
7: drug stores,
8: tindahan
7: at mga grocery stores.
8: Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
8: R-I-S-E,
7: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Nasa kulay dilaw na karton.
7: Ugaliin din
8: ang pakikinig ng programa
7: Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Rice Coffee, any time of the day for a healthy family.
10: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome sa ating mga paladudulan tagumpay sa kalusugan nationwide. Tawag po sa ating mga numero at tayo po'y live na rin na napapakinggan sa ating mga Facebook Live. 0969-226-9623. Ito na ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello!
0: Hello po, magandang kalusugan.
1: Opo, si Sir Boy nga ito.
0: Yes po, nanay, sino po ito?
1: Sa Romerens Pharmacy po, Rojas.
0: Rojas, Romerens Pharmacy, tama?
1: Opo.
0: Romerens.
1: Pupunta ka dito, Sir, sa Rojas, hindi.
0: Ano po yun?
1: Pupunta ka dito, Sir? Rumorota ka?
0: Hindi po, yung mga deliveries po natin, yung napunta po dyan sa... sa mga lugar, dyan po sa Rojas City. Bakit po, ma'am?
1: Sir, ano to? Sa Rojas Isabela po tayo.
0: Ah, Rojas Isabela. Okay po, sige po.
1: Opo, opo, opo.
0: Ano po yung concern po ninyo, ma'am, sa ating programa?
1: Nagde-deliver ba kayo dito, sir, sa ano natin, sa Rojas? Kasi gusto kong umorder, sir, dahil narinig nila na meron daw sa dito sa akin na rice coffee. Actually, wala akong stocks.
0: Mm-hmm.
1: So gusto ko sanang umorder kung nagde-deliver kayo dito sa Rojas, Isabela.
0: Ah, okay po. Ito po yung pwede po ninyong tawagan, ma'am. Bibigay ko po sa inyo ang number. Kayo po yung tumawag sa kanila. Ito po yung number ng ating po namang deliveries. Gusto niyo pong kunin? Babanggitin ko po. I-save po ninyo.
1: Sige, sir. Sige, sir.
0: Meron po ba kayo diyang meron po ba kayo diyang ballpen at papel?
1: Meron po, sir.
0: Okay, ito po yung number, 0920.
1: Opo.
0: 929.
1: Opo.
0: 66.
1: Opo.
0: 57.
1: 57.
0: Pakiulit nga po, pakiulit nga po.
1: 0920. 929-6657.
0: Okay, tama po. Opo, tama po yan. At meron pa pong isa? Meron pa pong isa?
1: Sige, sir. Sige, sir.
0: Para kung sakali pong hindi sumagot yung isa, yung isa pong numero.
1: Opo, meron tayong
0: back up. Opo, 0951.
1: 0951.
0: 623. 04.
1: 04.
0: 55.
1: 55. Okay,
0: po. Pakiulit po, ma'am.
1: 0951-623-0455.
0: Ayan po. Ayan po yung mga dapat po ninyong tawagan para po sa atin po namang produkto kung magpapa-deliver po kayo. Kasi sila po yung nakakaalam kung ano po yung proseso at kung paano po kayo makakapag pa-deliver ng atin po namang rice coffee. Marami na po bang naghahanap dyan sa Romerens Pharmacy ng ating rice coffee?
1: Opo, sa itong araw na ito, nakatatlo na ako. Kaya buti na lang kanina, sir, sabi nung isa kong customer, kasi nga hindi ko naman alam ang number ninyo, sabi niya, ma'am, tawagan mo nga, may number sila sa akin.
0: Mm-mm.
1: So binigay niya yung number. So kanina, si sir yata ang ang natawagan ko, tapos pinasa niya ako sa iyo, sir.
0: Tama po yan. At so, yun nga po. Mas maigi po na matawagan niyo po yung mga numerong na yan na binigay ko po sa inyo. Sila po yung magsasabi po sa inyo ng proseso kung paano po kayo makakapagpa-deliver dyan. At maraming salamat po dahil tinutugunan po ninyo yung panawagan po ng ating mga kababayan. Malaking tulong po ito sa kanila. Dahil...
1: sayang kasi sir Sayang eh. Marami nga akong napapalampas. Sayang.
0: Opo.
1: Kung meron na sana ako kanina, o di paulit-ulit na lang sila sa akin, bumibili.
0: Yes.
1: Narinig kasi nila na parang meron daw dito sa Romerings Pharmacy. Wala naman silang mabili sa akin.
0: If ever po, ma'am, na kayo po ay maging official na distributor ng ating po namang produkto, babanggitin po natin yan na every time sa ating po namang programa, kaya mas madali po kayong malulukit dyan ng ating mga kababayan. Magtutulungan po tayo para po sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng kagandahan po ng kanilang kalusugan kasi nakakatulong po ang ating rice coffee. Kaya nga po hinahanap po nila. So maraming salamat po.
1: Tawagan po sila, sir.
0: Yes, tawagan niyo po sila. Maraming salamat at kung sakali po, ma'am, balitaan niyo po kami kung ano po yung naging usapan po ninyo. Kung talagang magdi-deliver na kayo dyan, mas maigi po na di ba, madi-deliveran na kayo dyan, mas maigi po para maging magkakasakasama tayo para po naman pa, sa ating mga kababayan, matulungan po natin sila. Thank you. Maraming salamat po. God bless po, ma'am. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Thank you din.
0: Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Opo.
0: Ang kaibigan, yan po ang isa po sa mga butika dyan po sa Rojas Isabela. At marami na po ang bumibili po o kaya naghahanap daw po sa kanila ng ating po namang produkto. Maraming salamat po sa mga taga Isabela dahil yun nga, talagang dumarami na talaga yung ating mga kababayan na umiinom po naman ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello po.
0: Sino po ito? Sino po ito?
1: Si Elmar si Urbano po. Isang matipirapit po.
0: Ano pong pangalan?
1: Elmar B. Urbano po.
0: Elmar. Tama po, Elmar?
1: Elmar B. Urbano.
0: Elmar, okay po, Elmar. Okay, taga saan po si Tatay Elmar?
1: Isa pa kong message po, nagtatanong po. Ano po ako, taga dito po sa Barangay Ligay, Ojongan Romblon, dito sa Tablas.
0: Ojongan Romblon, okay po. Ilang taon na po si Tatay Elmar?
1: 27 na po, sir.
0: 27, okay. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Magtatanong sana ko kung magkano po yung box yan. Kasi gusto ko mag-product yan para sa mga clients, mga construct po.
0: Kung magkano yung isang box. Ang isang box po ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Meron po yung 10 sachet na laman. At yan po yung iniinom po natin sa araw-araw. At yan po yung nakakatulong po sa atin, yung pong ating rice coffee. Ang tanong ko po ngayon sa inyo, nakakita na po kayo ng ating rice coffee?
1: Mayroon na po yung itong bilay, yung R-I-S-E.
0: Tama yun. Tama yun. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. At mabibili po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Okay po.
1: At maraming salamat na kontak ko kayo. Punta ko na kukontak ko.
0: At least nagkausap tayo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Wala na po kayong ibang tanong? Wala na po kayong ibang tanong?
1: May tatanong po. Ganito po ay kasi po mag-business po na ganyan na tulong po sa mga kababayan natin pang truck. Diyan po ang gusto kong business po na makatulong ako bilang therapist.
0: Tama po yun. Makakatulong po sa inyo personally at makakatulong din po sa inyo sa pag-business po ninyo. At makakatulong din po kayo doon po sa mga kababayan po nating naghahanap po ng kagalingan dahil po sa kanilang mga inindang karamdaman. Napakaganda po ng ating rice coffee. Kung napapakinggan nyo po sa ating po namang programa, ang napakarami po mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan na po nito sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Apo ko eh.
0: Okay.
1: Tito Boy, siya yung pagiging po sa akin dahil
0: salamat.
1: Pasyente kasi ako. Gusto ko matulungan dahil nagmamassage pa ako doon sa stroke. Baka makatulong itong rice coffee na ito sa aking pasyente.
0: Tama po. Maraming salamat. Saludo po sa inyo at sa salamat po sa tulong po ninyo. Kailangan lang po, Tate Elmar, na tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi nga sabi nga po natin hindi po ito instant at hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon okay ka na kaagad. So kailangan po talaga ng tuloy-tuloy at araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Okay po.
1: Pwede po akong mate?
0: Go ahead po, Tate Elmar. Go.
1: Binabati ko po ang lahat ng stock ng Tesla. At lalo po yung kamag-anak dyan sa Loong Romblon. Yan po sa pamilya. Pinabati ko na sana ay pakinggan niyo ngayon. At ako po ay magawa ng paraano pang kayo ay mabot ko ng rice coffee sa lahat ng mga kamag-anak. Lalo po sa mga pasyente. Ito siya po ang binabati sa oras na ito upang gusto kong matulungan kayo lahat ng mga client ko. Lalo po sa kasamaan ko sa hospital. Sa mga doctors, nurses dyan na doon mo gusto, akin po ay kayo po ay gagawin ko lahat para makakanagawa ko ng rice coffee sa mga pasyente natin. Yun lang po, ito po yung ating pagbabati at magandang tanghali po kaya boy.
0: Salamat po. Thank you very much, Tate Elmar. At balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee, Tate Elmar. Okay po. Salamat po. Tatay, okay na po?
1: Okay na po, kuya.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating balatuntunan kung may mga kwento po kayo. Nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes, yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Eddie po, dito sa Mulanay.
0: Sa Mulanay,
1: Quezon.
0: Eddie, okay, ng Mulanay, Quezon. Okay po. Tati Eddie, ilang taon na po kayo?
1: 56 na po.
0: 56, umiinom na po ng rice coffee, Tati Eddie?
1: Opo.
0: Very good. Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tati Eddie? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Napakaginawa ng pakiramdam.
0: Opo, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman noon bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Masakit yung aking bewang.
0: Masakit yung bewang po ninyo?
1: Kaya hindi ako masyadong makatulog.
0: Okay, matagal na po ba yung iniinda po ninyo?
1: Ay, matagal-tagal na rin po.
0: Pero nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, kumusta na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Ay, napakaginawa naman po kuya boy.
0: Napakaginawa po. So malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee, tatay.
1: Opo.
0: Opo. Paano po ninyo ito nalaman, yung ating rice coffee?
1: Ay, ako po ay nakikinig sa radyo. Dito po sa radyo natin, Katanawan.
0: Katanawan, opo. Napapakinggan niyo po yung ating programa lagi?
1: Araw-araw po, kuya boy.
0: Thank you. At naririnig po ninyo yung mga...
1: Ay, may tatanong lang po ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, tatay.
1: Saan makakabili yung aking ama ng rice coffee sa Nueva Ecija?
0: Wait lang po, tatay. Ano po? Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Nueva Ecija. Tama, tatay? Nueva Ecija?
1: Opo, sa Peñaranda.
0: Peñaranda, Nueva Ecija. Wait lang po, ah. At titingnan natin sa ating po namang listahan. Nueva Ecija. Okay po. Diyan po sa Nueva Ecija po, tatay. Ito po yung mga pwede nating mabilhan ng ating rice coffee sa Cabanatuan City, Gimba, Mayorga, Muñoz, San Jose, Talavera, Zaragoza. Diyan po. Saan po tayo malapit dyan?
1: Naroon po yung sa Peñaranda.
0: Peñaranda. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar, saan po malapit yung Peñaranda?
1: Doon po sa Cabanatuan.
0: Cabanatuan City. Diyan po sa Cabanatuan, diyan po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. Napakarami po dyan. Halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee, tatay, dyan sa Cabanatuan City.
1: Ah, sige po.
0: Okay po. So,
1: naroon po yung aking ama. Sabi ko, tatawagan po rin po at sabihin ko bumili ng rice coffee.
0: Tama po. Doon po sa mga... kailangan po. Dapat po umiinom na rin ng ating rice coffee. Makakatulong po ito kung tuloy-tuloy din po yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, tatay. Okay po. Oh, ganito, tatay. Kapag kayo po ay yung tatay niyo po ay nakainom na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako. Balitaan niyo po ako.
1: Opo, opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, tatay. God bless po. Opo. Thank you very much po. Maraming salamat.

Siyempre pa mga kaibigan, tayo pinapapakinggan dyan sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutupo naman dyan sa atin sa Kalawag, Quezon. Nakikinig sa atin dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. And also dyan sa radyo natin, Oriental Mindoro, Calapan City, sa 96.9 radyo natin Calapan City, 105.3 radyo natin Pinamalayan, Oriental Mindoro, 103.7 radyo natin Bungabong. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating signal. Likewise, dyan po naman sa Radyo Servicio, 93.3. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At dyan sa Radyo Bandera Katarman, hello po naman, magandang kalusugan po sa inyo. At dyan po sa 95.9, Radyo Totoo, Batangas, Batangas City mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga inaabot po naman ng ating po namang signal ngayon. Maraming maraming salamat po naman at sana po ay kayo po'y umiinom na rin ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Hindi lang po yan mga kaibigan, nandyan din po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available din po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong lugar ang ating po namang produkto mga kaibigan na kung saan ay talagang sabi nga natin makakatulong po sa ating po namang kalusugan. Kung ito po ay araw-arawin po nating iinumin at magiging bahagi na po ng pang-araw-araw po natin yung ating po namang rice coffee. Marami po sa ating mga kababayan ang natutulungan na ng tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Itawag lang po yan dito po naman sa ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: moisturizer. Para kanitong laging naka-lotion, mga kaibigan. At napakaganda po sa atin po namang balat. Protection din po para po naman sa atin po namang balat, mga kaibigan. Kaya naman, doon po sa mga gustong maging bata yung inyo po namang yung itsura. Kasi po meron po itong anti-aging effect. Pinipigilan po yung maagang pagtanda po natin. Dahil po sa taglay po nito na kojic extract, glutathione extract, papaya extract at carrot extract po, mga kaibigan. Kaya nga po, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rosita Piniro po.
0: Rosita. Okay. Nanay Rosita, taga saan po kayo?
1: Katarman, Northern Samar.
0: Northern Samar. Okay. Ilang taon na po si Nanay Rosita?
1: 76.
0: 75. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Yes.
0: Okay po. Matagal na po ba kayong umiinom ng rice coffee?
1: Naka 21 boxes na po ng 14-in-1 at saka 66. Ng
0: 25-in-1. Ay, ang galing! Opo, ano po yung nagudyok sa inyo, Nanay, para magsimula pong uminom ng ating po namang produkto?
1: Ano, sa radyo lang, sa radyo.
0: Sa radyo, napakinggan po ninyo.
1: Yes, sa radyo.
0: Ay, maraming salamat po, Nanay. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Opo.
0: Natutuwa naman kayo dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo.
0: Ay, nako na, napakagaling. Nanay, ano po yung, kwentuhan niyo po kami. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi, tanong ko lang po, Answer Boy.
0: Opo.
1: Ano, irregular yung bowel movement ko.
0: Ano po yun?
1: Irregular yung bowel movement ko.
0: Opo, irregular yung bowel movement po ninyo. Tapos?
1: Yan lang.
0: Ah, yan po yung pinoproblema po ninyo. Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Every other day.
0: Okay po yan, Nanay. Wala pong problema yon. Every other day. Normal po yun. Opo, normal po yun, Nanay. Every other day. Lilipas yung isang araw. Hindi naman po kayo kain ng kain.
1: Hindi.
0: Oh, so kailangan po, Nanay. Okay po yan, Nanay. Damihan nyo lang po yung tubig po ninyo, tapos regular lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Halos regular po yan, Nanay. Normal po yan. Kung every other day, okay lang po yan.
1: Normal ang every other day?
0: Yes po, Nanay. Okay lang po yan. Kasi hindi na kayo maraming kumain, tama?
1: Opo. Kunti-kunti lang.
0: Oh, yun nga po, Nanay. So, kung every other day, isang araw yung pagitan, okay lang po yun. Wala pong problema doon. Okay po yun, Nanay. Akala ko pa naman, mga isang linggo bago kayo magbawas. Yun po yung hindi normal.
1: Every other day lang.
0: Okay na po yun, Nanay. Okay na po yun sa sitwasyon nyo po, dahil pakunti-kunti na rin po yung kinakain po ninyo. Hindi gaya po ng mga bata na, diba, yung mga... yung mga nasa line of 40, 30, kung kumain, parang wala nang bukas, di ba? Lalo na kung meron pa yung mga snacks, meron pa yung mga media, tama ba yung mga sinasabi ko? Diba? Mga midnight snacks, meron pa yung, media sina, tama ba yan? Ganun, Nanay. Kumaga, ibig sabihin, hindi lang po tatlong beses. Ang iba natin, mga kababayan, may almusal, tanghalian at hapunan. Bukod dyan sa tatlong yan na pagkain na napakarami ng kinakain, meron pa yung mga snacks. May snack sa umaga, may snack sa hapon, may snack sa gabi. Oh.
1: Minsan, yung rice coffee na lang yung ano ko.
0: Oh,
1: sa gabi.
0: Oh, mas maigi po yun, Nanay. Mas maigi po yun. Okay na po yun, Nanay. Wala na kayong dapat problemahin doon. Okay na po yun, Nanay. Basta tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo. Sometimes 3 times a day.
0: Yes, opo. Okay po yun. Wala pong problema doon. Kahit po, lagpas pa doon yung iniinom po ninyo ng ating rice coffee, wala pong problema. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, Nanay. Okay lang po yun.
1: Okay, salamat.
0: Okay po, Nanay. At ituloy-tuloy lang yung pag-iinom.

0: ng ating rice coffee. Sino pa yung mga kasama po ninyo na umiinom po ng ating rice coffee?
1: Rice coffee yung iniinom nila, pamangkin ko at saka kapatid ko.
0: Ah, okay po. Umiinom na din po sila ng ating rice coffee?
1: Opo, yung ano, Radyo Bandera, kasi pamangkin ko.
0: Ah, okay. Okay, Nanay, ha? Basta maraming salamat po sa inyo. At lagi kayong mag-iingat. Huwag po ninyong pababayaan yung sarili po ninyo at mag-iingat po kayo at mabuhay po kayo, Nanay. God bless po.
1: God bless.
0: Thank you very much po, Nanay Rosita ng Katarman, Northern Samar. Salamat po. Bye-bye, Nanay. Bye-bye. Kaibigan si Nanay Rosita ng Katarman, Northern Samar. Anyway, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa iyo. Lagpasan naman tayo. Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good evening. It is now exactly 8 o'clock.
3: 97.7. Where we play your music your way. Uh-huh.

0: Ako po si Winnie Pire, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po ako matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
1: Magkabing Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DGX 500, araw-araw. Pinili sa mga DGX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DGX 500, pinili sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Manso, ito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
13: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
12: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
13: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
12: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
13: Okay ba?
12: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
13: Yung rice coffee.
12: Masarap.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
14: Mga kaibigan! Mga kakape! Handa na ba kayo sa kakaibang timpla? Heto na! Ang inyong bagong kasama sa Coffee Time, ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soy.

0: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
1: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
2: Kaping Hari Coffee Mix!
1: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.

0: 9.7. Good evening, it's 8:30.
1: Magandang araw, ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung Kaping Hari Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng Kaping Hari Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
4: Ang DTX 500
3: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
4: Ang DTX 500 araw-araw
3: mabibili sa mga butik.
4: DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: DTX 500
3: mabibili sa mga butika.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: POV. Panganay ka, hindi pwedeng mapagod.
8: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
11: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: DTX 500!
3: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
4: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
3: Baka kulang ka sa antioxidant.
4: Mag-DTX 500 ka
3: para hindi maging sakitin
4: at always mukhang bata at marakas ang pangangatawan.
3: DTX 500! Araw-araw,
4: bibili sa mga butika.
3: DTX 500!
9: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
4: Your kind of music all day, all night. Right here on your one and only station.
5: Sweet 97.7.

0: Aban.
1: Ako, si Regino Velez, 58 years old. Taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
5: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX X500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
4: GTX 500. Bibili sa mga butika.
6: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sir, good morning. Ano po pangalan siya?
14: Ricky Sanchez po.
13: Taga saan po kayo?
14: Taga Dait, Camarines Norte.
13: Ilang taon?
14: 30.
13: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
14: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
13: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
14: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
15: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
16: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
17: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdikit-tipong tinatawag nila cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag nila heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyanga. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanunduan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. Anin na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya ang kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang, at sibuyas. Oh, limang klase po, ha? Pinablinder ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahayang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic at tayo pang magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708 or kaya bisita na personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin ha, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
16: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500, bibili sa mga buti. DTX 500, DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika.
2: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
3: Sweet 97.7.

0: 107.7. Good evening, it's now 9:30.
1: Para kaliente isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging piyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gay vanilla, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
5: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV, my Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV, my Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimilscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimilscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
12: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
14: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Di po ba? Okay, nagpa-manicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PETA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
13: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500 sa mga butika.
4: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang basa. Kung ipapayo sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
5: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
6: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
7: Sweet 97.7.

0: kang bangkay, mo sa prutas at kulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: kliyente, isang call center agent. Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Kabanatuan. When I discovered this Kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Wag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Wag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung papayok sa inyo, umamit kayo ng Kape Hari everyday. Coffee Mix. Kape Hari Coffee Mix. Use it everyday.
1: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Sip Last Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin niya, bakit ko binabang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Katapress, mababa agad. Sumag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan, water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko, totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis ang internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating batok, pumutok ka ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano bang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw, bago magbawas 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Free check-up, free consultation. Bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgalis ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-88-74581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Kape, di parang bangon.

0: Ang aking trabaho, laging tiyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, humaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabanili, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale. Your ultimate discount maxing destination. Happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items. Extra 10% off with Smack. Plus, up to 10% off with BDO, Metro Bank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
5: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
6: Siak ni Ruby Rentikiano, may sanga entrepreneur. Tatanga panawon, masapol nga madiskarte ka. Isu nga bukod ti ubrak, at dapat ti negosyok. Kaya nga ibalanse ti amin nga ubrak, gapu iti pigsak, gapu iti panagkaan, iti healthy foods, kan regular exercise. MX3 capsule na adaan iti alpha, beta, kan gamma nutrient. Bilibak iti MX3 idipay. MX3 is my partner in achieving our family's dream.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masayang ikunento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Maris po, kambuon na at nagpasalamat po ako una-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
8: I see.
9: Patuloy po ang pag-inom mo ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, nag-galing yung mga karamdaman namin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
8: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
1: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Ito ang hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: We call these songs the oldies but the goodies.
3: Sweet 97.7.
4: The following tune is brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
2: Kape na.
3: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mar-

0: Oh, wow!
1: Ako si Renimar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo, mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
2: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Ito ang hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: po si Winnie Pire, nakatira sa barangay Lourdes Cabanatuan City. Dati hirap po akong matulog. Nang marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
1: Magkaping Hari Coffee Mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: I'm Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
3: Sa buhay natin ay
2: iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
4: GTX 500.
5: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
4: Ang GTX 500.
5: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
4: at ang stress maiwasan.
5: Ang GTX 500. Araw-araw.
4: Mabibili sa mga butik.
5: GTX 500.
6: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: GTX 500.
5: Bili sa mga butika.
7: Jackpot!

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya naiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
3: Kapeng Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape. We call

0: It is now 7:30 in the morning. Time brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee. 14-in-1 plus 1.
1: Ako, si Regino Velez, 58 years old. Taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasimanga ang sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Huy, Mari, bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mari, papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500!
8: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Panganay kang di pwedeng mapagod.
1: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
10: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
11: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
12: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
13: Mga kwento ng pag-asa.
14: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam ka tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
15: Kailangan na ako next year.
16: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
13: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
17: Impact hal daw tayo amin kay iya ka pugo. Doon sa DM kakabsat ko nga da Jay Cebu. Kablawang kayo matapo ti na impact hal daw tayo amin si ili tayo nga pugo. Siya ni Daphne Banderi, 55 years old. May isa nga na appointee ti barangay Tabora proper Pugula Union. Dahil to iti istorya si MXT. Na siya at matapo ti pinagbiag ni dito'y Pugula Union. Kaya ni madagi ko mga pamilya ako si pagkabisya kata ako ko nagi naisak na ako hindi si barangay treasurer di si akmat ako nga arami di report ni si papers ako kaya ni man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni so mati pagkabisya akmat ako ato yung pandemya nga tempo kata ako narigas ako sa barangay appointee, tumpultulong kami mo agay dagito'y tattao ti barangay ni dagito'y protocols ti barangay na ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shell dagito'y halos inal daw kami apo nga agad si barangay hul agbambantay apo sen agagay dagito'y tattao dito'y barangay narigat mag apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni tagi anak ko na panagtrabaho. Kamu nga makaawid. Sa dati daro'n pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kaya't na pabakasyonan. So nga, si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kinilakay ko. Ano nga mulatan ati iyumi si anak mi na hanga makasangkot. Ang worry at what as para maibisan si worry apo but ang kararag tayo but sumuro tayo apo no anyaman sa protocols na ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines tata si pandemya so nga ang kararag tayo sa baring malpas dato na makasama si pandemya so makatulong tayo mat si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao padasit ka no. Ito nga pinadas kumot na inanata sa itumutiyos o sarik na inaldaw nga inuman. Siyempre mo mailahan tayo nga maano ako nga. Nung maminsan adati sakitin tayo, tibagpagi tayo sa medyo bumakit mo rin tao. Kaputa na nga ito gamin ako ti Bupi. Ito nga ko na kanya para ito sa shock na nakainumak si MX3. So, medyo na tapada kami mo at nga ang head lag na lumog. At binilaw ko ganyan ito na nga medyo bumasit si Bagim. Kuna na kaya di pinag-usar ko ito yung MX3 para ito sa mayat ata sa iso ti inumok. Ano na? So, inal daw nga
9: para high blood maintenance, yung mabang-mang arang ka nga nung uminom ka sa ministry, makatulong sa ri-ri na kuna na. Nabayag ako mininom sa MX3. Kahit si kayo apo, padapin nyo mo na uminom para makatulong ato'y apo si salunat nyo. Hindi damdam mo nga uminom ang MX3. Bigat sin mga liid. Malam, data. Ngam, hindi medyo manabawasan si sakit yung bagbagit. Medyo na mga aron na. Minsan laangan si may sangal daw. Bigat laangan si pinag-inom ko. Medyo pa yung sak, mariknak si bagit ko at sumaysaya at no uminomak sa MX3. Uminomak mo't hindi si MX3 coffee ng at adult yung inainom ko nga MX3 capsule. Hindi ko kakalayo na ka makaturturog, kakalayo na ka mapuyat at jay. No makainom ang MX3 medyo pumiksa. Nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw. Inspiration ko tinangtod si Pigsa kanya si MX3 capsule ko sa anak ko. That means may sa si anak ko sa asiti apo napubri kami lang nakapalpas ko na si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos pagyaman na si Adu sa MX3. Nakatulong sa MX3 si salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahil ito yung istorya si MX3.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kapeng Hari ang kailangan. Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: Park Caliente, isang call center agent. Sa uri na naging trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga